Pozero apa tizandi nkani chibutikizi ntaka kuna ndende 5 o'clock. Kuna tizandi kwaja kwa Afrika. Ntaka nyimbo za kwa Afrika nkani ndizo njezirako. Pa half past 5 komanso zizewezo nambuye pankani. Tizindizi runaze manyamu kambira sisko loko mpaka iti koloko. Yobunake mozamfa nkani Mchinyanja for 5 minutes past 8. It's a Sunday program ya zaulimi. Mene kwembe kazeka uzafikani pa 10 minutes past 8. Libuno lake. Nyimbo za bye bye pa radio. Mwanzo kabwanj. Ine ndinoa jirima mpunga. Abusa. Ufunilani za buona zonse. Tsikula mpamfu. Lelo la jitatu pa 22 July 2026. Mwembe kaze kulidika. Kwa imo tsikula mtengwa patali. Anza tamene muli pa njiro, mtamene rufunirani zibuna zonse njiro pambana, inu kumulani bwino, ngati muli pa nyumba, madzuka mukumvera ntupi kumanzu na mene mwaferedwa pepani. Ambuya kalinano, alimbitse matupi anu kumanzu mitima anu, upasini jembekezo, pepani. Kikali limodzi, mawau,

0: mwimbayo ndiye zile shirika ziminezo kwa duta masiku angabo nguya masomo ya sobo kubere lijaba ngeso zo
1: kasi kasi zungu ndipa kilizira ndipa kilizira jani ngaba ngene zimenezo mwana ungono ngariwe sina zanina mizira ine ngaba ngene zimenezo zile zunama
2: kapasuri ya
1: anama
2: musieni mwana musieni
1: iwe kala jete kala jete
2: anduna
1: iwe kala jete Douglas Tose de kalajet.
2: Ine ndujiri.
1: Dari kalajet. Kuno mkubaru.
2: Anduna. Tavera anduna.
3: Mwanoru.
1: Dimwano. Umine ubanga dimwano kwa bini. Sono, dukufuna ndi ankule ne monga nduna. Iya, yi. Dikalajet. Pano mpabaru. Sono, dukufuna ndi ankule ndiwe kapasure. Zomari wina kwe ankula, weso nkuma ankula, umine ndimulamu. Mwina suma ziwa. Ndimulandu wa ukulu kopsha, kubala mulabaru ini.
3: Pepani.
1: Iwe Douglas. Waya ankula. Wina soa kuyankula. Zoma wina kuyankula, wina kuyankula. Mene oso ndi mwana ndukwame, uwe ulipile mbuzi. Ndi magaliza mbuzi zuhile kuma ulipile mbuzi. Chifondi mwana umine wajitao. Anya kwa wa, kani mwume mwa vela mtuwa na walongo sola mene. Taona ni uti mubanga banja nya kwa.
2: Jite mwana ita glasi.
1: Umaso andi ya kutakari. Taalongo sola na nya kwa.
4: Kani yondaiva. Ndiboje rendina kalayo ndimajamuru kuri ndono riko dinkani nzibwana dzimemulo wetsadzi komenozo ri muri pabwero muzidzio
2: ha
4: iwe sindurudzi ndiyanka Douglas iweyo anduna kuza kale kuti kuenero libile unenero ralibira mbuzi ziwili koma ifaya mwana omene one tsau kumayankhula nza kwa kuyankhula pamene popo kuenera ulipile mbuzi ndi tsongwe modzi dambala modzi kala jete kala jete akali jete
2: amukomelera mwana
4: kodi anthu ndino anka mwachonji muda khala bwanji
2: kala ni jera Douglas
4: ridivo anthu akambi
3: pepani
4: mirando yanu singa maizenge so pano muthomaka zenge tsabwalo lina
2: anga mulibiritsene moyo akapasula ai bwanji
0: pepani
4: akapasula ai jani akapasula ai jani kani yori yotaita kani yotaita inuso muthoona kuringani nde olori alongosole mulanduyo zomwaga yankhula zachironekera ruzema bodzi ife ridzikari ruzenga nkani ya bodzi pano
2: gora gogo musagone ru musagone yankhularu
4: Inu simu naona? Oh, inu simu mufuno ya mkula? Inu muzindi teka pagamu?
2: Aya, agogo wa.
0: Vete raro.
4: Ne munenera muvetele guno, nde gujoge jigamulo. Jigamulo jirimorele. Tinenori agapasule. Kani uvega nditu ngari uri mudala kwa nditu. Tika hii vete. Tabu nobino, uzevega ngari nditu mudala kwa. Nde Douglas
3: ai pepa ni pitirizani ya mfumu
4: kodi agogo agogo ndula kwitsapari sinduri ndichotse chigamulo kena kuri yankhula ndebwino
3: pa chabwino
4: awa nganga mwachonchi ifwa ichi
2: senchoncho ni manziwa bwino anya kwa mudzi
3: mwe
4: ndi manena kuti chigamulo chili morele inuyo akapasule zioneka ngari mudala kwa kondithu ndeno pa gula kwa kumene kwa kumene anthu akuonako mwenera mugwade mubebesi agwada pa pabwalo vano agwade apepese rosi
2: chabwino
4: aijan kodi mese ndidakapeleka chigamulo akogo mwankula bwino
2: ndaula
4: chigamulo chili morero mu ainera agwade angopepesa asadza chiteso ino akapasule
2: anya kwa time ni
1: azipepesa ndani
2: Taima ni kaya nyakwa. Ine munga nduna ndukona kuti sopena pake agogo akonjeza kwambiri mbuzi. Ndikuda kuzata alipire so mbuzi.
4: Kodi muji tayu kudelela. Kodi mudelela bwalo. Mudelela bwalo. Inu. Agogo. Inu yo mupeze kuti mukwankhula yankhula zimezi mupangitsaso uyu Douglas umakhala ndi mawu. Arengere nuyo.
3: Komano kodi mungono ri chirungamo chikuenda pamene.
4: Inu chirungamo simuchoni. Kandi ndali yotakali.
3: Mwari mufunda kunduzone kuti muri nkhani maweruza mandondorera.
2: Sana malize twanya.
4: Kodi chigamulo ndamalize.
2: Sana malize.
4: Chigamulo ndamalize
2: kupitirizani.
3: Nyama

0: tono tuana ro man tu shede roba tizese era bokomba no dero ana yino joko kunyumba kwao kubwere jolingo jola ndibala mulite minono mukungu yangane mona ngareza zero ndufusa runa kuti anawo jifwaja ni mukungu asiya aligaligala baba atono ngari dzinthu idzi
1: anawo rukode ndwasiya boringo amphongo ayikagura nala anagazi galigali ntata mangitse fwa kunyumba kuno kuli chirombo lili chirombo chimono ngana muno he
0: Murata uzano cha?
1: Ndaona kuti anawo ngamuna soere anagaziwo eish chirombo chili nyumba mwatu chirombo shosha
0: kuma mene muyankhula naye mudzudzuri mamuna
1: ndikudziwa ri
0: ndikuyankhula mwana urero
1: ndi mwana ngari

0: Ndiyebwena ndibve midzaliziro ndiyambarankhani iyi.
1: 1-2 dzina libodzi makumano mwena awiri umapita mdziko muno mwakucita kutchola malire abwezeredwa kumadziko yawo gole lino. Pa mbogo imweyi azinji ni mbadwe za ku Malawi, Ethiopia, Pakistan na Nigeria malingana na Amelia Direito omwe ambaona sapripata nchigawo chino cha Tete. Maya Amelia Direito afotokoza kuti kumiezi ya kumalizira yano afutura mabasa yawo yakafufudza na chakulinga chakulimbana na nsambo wa watu kumapita mdziko muno mwakusema paso. Ndiye na mabasa yamweyo ya mphamvu akwanisa kupata watu amwewa na anango.
2: Por esses últimos dias, como a fiscalização está sendo intensificada a nível da província de Tete,
1: kutsiku za kumalizira zino mboku ya watu kupita mdziko muno mwakusema paso iri kunguzika kafufudza kukhala mphamvu. Ndiye mbumba ikudziwa kale kuti kupita mdziko muno ni pambuyo pakukhala na phaso la kubvumiza kapitidwe kache
2: a seguir todas as normas migratórias.
1: Mafala yamweya mai Amelia Direito adayalewa pomwe akadziwisa munthu omwe ali kukudzidwa mulandu wakuthandiza mbadwe zakumadziko kunja kupita mdziko lino napo kusaya mapaso na bombo kulatiza mbadwe 10 na ibodzi zomwe ziti manja wa mphamvu zaona zatipata kutsindi la boma la Shiuta.
0: Ndiye Manuel Cardoso maboma matsemba
3: nkhani zikudzabveka ziri nkholowa kuti chilala na malengalenga yapansi bzingadzatsautse maboma mipfemba pa maboma 15 yomwe alipo mkati mwa chigawo chino cha Tete. Nkhani iyi yapveka tabayi Krishna Mafumu omwe nenepo kumwala dziko lino mkati mwa chigawo chino cha Tete omwe afuna kuti wanthu wentse makamaka alimi akhale na chero kumbali ya njala yomwe ingadzatsautse mphimpha zakusiyanasiyana za mchigawo chino cha Tete. Mai Kristina alaliwa samaboma ya Marara, Makwe, Kaurabasa, Shangara, Shivuta, Duwa, Motis, Mutarara, Nanzindo, Nwatete. Nimpimpa zomwe mvula, ili mkunesa kugwa, ndipo ibzi, mzingaza pingizo, kutimbulani mutaone marimidwe yomwe iali kufunika. Chirala cha golirino, chitiza kale cha mhamfu kunyanya, ndipo bachero lifunika, atatsimigiza Mai Krishna Mafumu.
4: Não se esqueçam que a nossa província, já nas duas épocas passadas, foi assolado com o fenômeno El Nino.
3: Ligando que eu vou curtir o último chat, mas meio do Yambuio Muno, e ele vai andar buino na tanga, na tirara, de pombo, que a mãe será cara o chipegueira, o chogará o dramula, tula caurabassa, de popa, cheiro de funico, com ham, funha, e pagate, palimi, a desalicida, Mai Krishna Mafumu, e nem o mal de segurino. Mkati mwa chigawo cha Tete omwada kumbira kuna wanthu wentse kuti asaye kugulisa phoso letse lomwe analo
4: para junto dos seus parceiros apoiar a nossa população.
3: Mai Krishna Mafumu nemba boma la dziko lino mkati mwa chigawo chino pakulewa kuti pana maboma mapfemba pa 15 yomwe yalipo mkati mwa chigawo chino yomwe angadza kubwera na njala kuti bwerani mudzaone ntsiku ayayimiyezi yankudzayano.
0: Tatenda Manuel ndiye Feliciano.
5: Li kufamba mwabwino basa la kaikidwe ka moto wa magetsi ku maposto administrativo ya Zambwe na Muze mboma la Zumbu nchigawu cha Tete. Magetsi yomwe yali kuikiwa ku maposto administrativo mawirio nga kuphata basa na mphamvu ya dzuwa. Malingana na ntsogoleri walikulu la kuona shitalo na maluwala mboma la Zumbu Juan Manuel Antonio ku posto administrativo ya Zambwe basa lomwe liri kuphatiwa ku kaikidwe kanthambo za moto wa magetsiyo liri kupampha kwa ondo kusala nkushita nsinda wa kufungula. Ndiye ku posto administrativo ya Muze basa lomwe liri kuphatiwa liri pa mapursento 25 ya daimisiwa kale mapho koma shiri kusala nkuika nthambo kuti wanthu ayambe kupfuwa ashiendesa mi. Juan Manuel Antonio adalewa kuti moto wa magetsi wa kushokera kumphamvu ya dzuwa ni moto wa mkomeko kuti udzaphatisiwe basa kubzigayo serajaria kuvunika nyumba na miseu na mabasa yanango ya kufuna moto.

0: Ndiye natenepo tatamala kubva iyi nyimbo tikadapitiriza na mchezerano wathu pai Silvio Vittori tabwerera pomwe ku mchezerano namwe imwe kushokera pamwepo mpaka na lero lino kumamaliza mapfunziro kumweko kuchitolomondo kumakanga mzivone bzomwe mukuchita
1: pangu ndamaliza mapfunziro kumweko kumakanga ndidakwanisa kukhala pomwe na madhala pelimeno uwano manji pa uwano imwe ire ndaona ula kuti palibeshe munthu wakudyere porque idamano jano khala ninge kuti epa mapfunziro ndamaliza epa nkhani yakobirimbo ndala ikhala ninge tikumunesa ndadzakwanisa kukhala pomwe ninge ndarekuwari porakunkuno shangara komwe ndikhana kale ino sawo ya bizi afere poriso atitembo zino ndikujandu kukhala ninge ndili papurasa ndikunyindirira bizi ja kuti tione kuti nchani chingatikwanise kundithandiza kuti pilimeno para uwa pa rejidu xtatu
0: ndiye tingati tione apa imwe maiwano akalipo paiwano akalipo koma ali pashipashi maiwanowo adalodwambo nawe nango
1: mayi wangu nanta alibokulodwa tembo zino
0: adakhala namwe nthawi yensene alibokulodwa pomwe nawe nango
1: alibokulodwa pomwe na nango
0: ndiye ngapone mafala imwe mungafotokozembo kuna azinji mmimu omwe ana wana wawo wale omwe ana mabanja anawo nsambo ninga omweyo umafuna kumba mwazana pai na mayi ndiye ndipone fala lomwe mungafotokozere
1: ine mano fala lomwe ningafotokozere kulowa kuti pankhani ninge timweyi ngeti mwangu napita ninge ni pano ningana mizelini akuluakuluwo omwe ambachita ningeti nkhani ningeti zimwezi tani tenkumbadziwa kulowa kuti epa mwana sempre angakhala ningeti akukula mamana papa sempre mumbali pambakhala pana edukasaun zinango ungakhala kukula na munthu mbodzi yekha umbakhala mbaninge una edukasaun zinango agora tempo zinango dakumbarefertiri kumbaona kula kuti okay chomwe ndikuchitachi seraki porque tempo zinango timbadisidiri porenkwantuyepo udakalipa kudisidiri bzinthu bzakutepa bzimvalere lini zomzire no ndakumbadisidiri chinthu porenkwantuyepo udakalipa dakumbadisidiri porenkwantuyepo uli untempo yakula kuti yepo mazi ameno ulibokalipa ulibotani yepo mumbakwanisa utomatisizawo yabwino so kiti ngambasidisidiri kulowa kuti yepo udakalipa sempre timbakhala ningeti tikuboneresa wana porque japo palepale umbakhala ningeti wana akukula lina bo ambiente ate yachipezo mbadzabvunziwa kuti mwana wakupita ingwambani angwa zitafulana komoke akula nambani mangumbadzabvaura epa ashakula na mama anthu ambadzatayira ok tabosi korazao citasivere akali komportamento porque akula na mama komportamento sifosi imwe ire akula na papa ndibvire wakhala na komportamento imwe ire por iso nila kuti pilimeno akuluakulu angambakhala kuti akufuna kuti adivorciare ambaone mbula kuti ok pomwe papa wana wawo ansala moda upone porque sifosi nipano imbazisintiri kuti pendakula na papa na mama ja deveria kukhala penango ndilikalikula parejo agora ansite nepayi bzimbakhala ninge bzikunesa uye makhala limbali yace uye makhala limbali yace apayi ja bzimbadzakhala bzikunesa penango yepo ufuna kuti ounyindirire parte yako wekha umbadzabvapo mmantha kula kuti epa ningachita ichi papa ndikumbukira modapona ningachita ichi mama ndikumbukira modapona ijawo epo mbadzakhala ninge kuti yepo udapanika uli pabodzi na pabodzi porque palibe balansi yepo mbakwanisa.

Maria Viola noyo ndisiye ndijeretu kuti prekeza mpaka panzidzi uno ofembara mapindi yache makumatatu 21 marwa 30 minuti.

0: kuyiga na kusaka makaniwa dide.
1: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, malungero ankisena kya kumatsiku.
2: Wirani ku nyakutipurta na bukira mbuto za kusiyana siyana izi ni mpangwa zatu za pakati pa dziko. Tina titupangeni kote mulimba utongi wa ino mprovinsi ya Tete. Alikucheuza patibasa utongi kuti aprekeke pa mabasa oto era atende zipide pinafuna mbumba nkati ma distritu ya Chifunde. Maganizo makumatatu na masere ndio alikupedzerwa kubulukira mufukwe isa tambarusa mfuma ya mpisa Fidel Fundu di zemvuvimento ekonomiko lokal nkati mwa distritu ya Mashanga mprovinsia ya Sofala. Anyakugwa mpira anai mbakala akulamala ndi wadanumudziwa kuti burukire mbo pa mapika nyakufunza mabuku na dikira kuchitwa mwezi wa mangwana mprovinsia ya Inyambane ndi anyakufunza mabuku adanomozwa nkati mwa provinsia ya Zambezi ya zizina zinango ndi zinafune ife kumwaza masiku alero. Onezi yojoli pakaluta kumichini kuna Kresiano Kuyeri, Munzinda Kilimani kumichini kuna Rafeba Bristu. Kuri mwosene tati kalene paduzi mufesere mpangwa zonsene zida zana ife masiku alero. Tome na mpangu wa zinalonga pia umbrimi ulikuchitua nkati manzinda wa Beira. Kodi Jokisombe tipange mbani adapiwa na matsinsina munzinda wa Beira.
3: Manungu wa muntu mbozi agumaniwa chisa cha Vila Masani pano panzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala. Zana kutamanungwa nea gumanizwa mundo bozo wa mpunga mbunye pepali paka gumanika na konga za kusiana siana mpaka nyenye na manungu. Beseli hipi ninga kulonga kwa mbumba alunga kutipana mkwa kale manungu a mundo wa kutuno waka famba na ndududu wakati pakwata alendo ninga mafala na mwazwe na mwinja kagumanika dusi. Kutimizirika kwa matangwe akupiwa kwa machopelista pano panzindo wa Beira Nzizuno. Pikuchisa kutiandwa kaludume. Mwinchi apemba tala kutimpamfu pinzirwe na apulisi ya mpisa, apulisi ya nkati mwazikwa tala Musambiki, tuwela kutisambuno usalinduli tivene.
4: Panoji avia mjandado apukura deli, prasa Musambiki umeji mtema. Andamu jatara jipukura korpu deli. Oji, kwando game ligo, dishki tem um jovem que desapareceu. Eu tentei vir aqui para ver, talvez pode ser uma pessoa que eu conheço, né?
3: Ispanto kafamba na kusaka, tikasaka manungu, ulero. Alipo, adani menyera ntokozi mbalonga kuti pagumaniwa manungo amuntu inipano ndati pikalibia didi lichiti mwendo mwendo mpaka kweneko. Pana ngwana zakala muntu wakuti inipano ndisanziwa. Nsiku zandule afa muntu nangu nzatu anafamba na ndududu pa ukwata antu pakati pa ulendu. Umpole mpolo nsene mpakufunika nsiku zino. Nanji kufa kwa chinchino ngabi nesatai. Tukupemba polisia tuweta chiti base kuluka kamwe. Kusanya anfani wanakana kuchito mbrimi ubozibozi. Nanji anfa zinji alikupiwa. Anangwa piwa kunyamira. Nsiku zino makaliru anaife mba kunensa kakamwe. Sumane damala taona manungo amuntu nangu. Awa ndi manungo chuiri. Tuwela manungo azindikirwe anfu apachisa abvakwema akavanunga. Bukapenepo aenda kapanga alimirira pachisa. Ifipano tisafuna kutia polisi ya chitibasa dini yokusanya na kusaka pa mabasa na kalomba chita pa buswe na mapolisi ya mpisa. Tuwela kutu uipuno na kambu chitika siku zino upunguke.
5: Now, isu aki isa nujabalaru mundu. Tem pessoa ki ainda estão a procura de familiares que nós queremos muito mais como morador, por exemplo, como a mim, queremos mais reforço de polícia e policial comunitário.
3: Pombomba, na matangwa na chitika kupiwa kwa ala na famba na medududu pa kwa ta antu pa kati paulendo. Monto mono mbeira, mwende longera. Joaquim Sombe.
2: Kalapa 12 Joaquim Sombe kutsagulu kwa ndima.

0: awiri mba asikana iwo ana atapangizo zuwisi kulikira kunyambani mkati mwazikwapino mphangwa zamazwa kuli Radio Mosambike na George Emilio ningankadamu kundi ya kusalakana udidi wa masinzekero pa anthu akupenaliki muno mprovinsia mwenye iwo apangiza kuti tedepano akomerwa na thangwi kuti penafuna penepale kulanganira udidi wa anthu osene penepale angakwanisa kulanganira anthu akupenaliki pidipidi pusapasa nthabwe wakuluka kamwe kuli obozibozi zoona kuti anango aphali na asikana kukwana seri akupenaliki mphale anatikhali na anthu bulikira maputu pamapika a mapeto makauno a Unia Africana auski George Emilio alunga telepano
1: é ganho quando recebemos este convite para nós prepararmos atletas para estarem lá a nos representar. Primeiro que sentimos de que estamos na verdadeira inclusão.
0: Apa George Emilio alikulonga pangiza kuti iwo alikugumanika ninga anthu akukumira kakamwe thangwi mphangwa zidamwazwa pakuchimira kwa iwo twerakupaka telepano kuli anthu akupenaliki mpakhala phali na asikana twerakhali na anthu pamapika analungwawa a kuinyambani mpakhala a afunsi mkati mwa ino provinsia ya Zambezia piripiri pisapangiza kuti inde iwo nkhabi sankulana anthu osene ndi sawasawa masezi kupenaliki.
1: Agora, quando reconheces de que também as pessoas com deficiência devem participar neste âmbito, é ganho muito importante.
0: Akhale mafala a George Emilio, ngadama muno mprovinsia ya Zambezia, bulikira pa kulangalira nsoka una tendeza telepano aphali na asikana awa mbakhala pamapika pina akupenaliki mbakhala na anthu pamapika a afunzi anafunoneka kuinyambani nthani anafuna kuzeshi. Bulikira Kelemani Miguel da Pasoa.
2: Bahansi zikhali mphangwa zakuthambaruswa zenezo za mprovinsia ya Zambezia zinalonga pya kunomodziwa kwa aphale na atsikana anayi kuti adzabulukirembo mapika anyakufunza mabuku analikira kuchitwa makauno ku provinsi ya Nyambani mbative zinango zakugumanywa za muno mprovinsi ya Tete kumapeto kwa mphangwa zathu izi
3: mkadamu wa chikeko cha kuyang'anira udidi pasi mataka na moto magetsi mkati mwa dziko ino Estevão Mpale lero aphaula kumwatizi mgodi ubodzi wa malasha ufuna kuphika moto wa magetsi analongwa ni makanizo anacitwa pa 6-3 na tchapo ya Vulcan tuwera kuonesa kukula kwa tchapo na kuphika moto wa magetsi pakufuna kulongodza kudambo. Awa ni makanizo anachitwa pofuna kupangiza kututuka kwa makanizo akufukula malasha nkati mwa provinsieno. Kufunguliwa kwa ngodi ufu wa malasha ufuna kupika moto magetsi na chito na chapu ya Vulcan pikonesa kutiwa kuperekeka pofuna kupika moto magetsi pa kupukuta kudambo gobisera kupingiza muya. Chapu ya Agência do Zambezi ndiyo inasebenzesa kubiri zokwana piulu pemapiko makombera na chibodzi za medicais pa kufambisa mkanizo wa poro Zambezi anafuna kupedzera utambiruku wa mfuma zampisa pakati padziko mkati mapiaka 10 pinadza. Zoni kuti awa ni mkanizo anafuna kutumiwa makauno mpaka makapi kupiri makumatatu na pishanu a poro Zambezi pofuna tu kupezera maprovinsia Tete, Manica, Sofala na Zambezia. Dziwani kuti pakobirishi anati zichiti mkati mwapiaka pishanu pinadza ndundundu wa maganizo akusiyana-siyana tuwera kumanga mbudzo pezera mwinji. José Cardoso mbodzi mwa akuluakulu anafambisa mafunsiro na chipendo kupfupi ya Agência do Zambezi ndiye adalonga kuti asafuna kupedzera piko pebasa pya ulimi kumanga-manga moto magetsi michini pabodzi nokopa ntima alendo kupataniza makaliro akudambo. Mulembo tongo muno mprovinsia Tete Cristina Mafumu apempha atsogolera ku distritu ya Chifundi tuwe tachitima basa.

Ah, munatilekerera musadzi wakale michini yathu isi pano yapoyira poi no ngwindi titepo pontho munamwe kokhale kuimba kirani tinansasira pontho diyo kakhumati kutilangiza mwadili mwene mwana mphalusu ati kukhala nkukhale lekani kudwala bi abale anga kuti ubale ngunowu nkazi ngunoyushu nkazi ngunoyu dasembemosho kwache munganyanyamaka kumvera pyonse nendi pyene kupikha munsolo munafudza ubale ubale munati muufudze thangwe kuna atsikana nango angafuna kukuzunguza unofudza ubale dzuwiri vu fudziratu ubale apina monewe nganasi munthu amaso tai pina monewe anthu adidi mbabali ache andi anthu adidi mbwenye abali ako iwe mamuna abali ako kuwachita ninga matsoberube nonga mabenzi ninga makhupwe apo ungakwata pyonse nene pyene pili pinalonga mkazi kupikha munsolo mbupi ndendemeza unasala weka dzololo bando kukupanga wushu ali manomano mo nkuona kuti unapyako ushu si munthu wabaso bi atsikana chinchino khanunga baka yawo chisayi chakuwotchera finyirire kungoli nyangu angakuona kuti iwe watheta kobidi zamala basa wabuswa anakuthawa tai jebe kukusiya wekhaneni mbwenye ubale mokukhala na kukhala ubale wachiropa kuti ngana ndabalwa na imimbe bodzi yene ngana ndikubala kwa mbali yanga wang'ono ngana ndikubala kwa tiu ubale nongwa kwenda na kwenda nkhabe mala nkhabe fudzika mbwenye ubale wambonde basi yene ubale no ngokuchita gulosho ubale wambonde unondisachemera ubale wambonde thangwe ubale unaimwe apa iwe nunga mang'una uyu nunga mkazi ubale uli apa ngwambonde ona dzinako na dzinachi ni madzina mawili akusiyana ti si ubale wakuti wachala na ngoli uwu ndi ubale waphata khutu ndi kuchinge ushu thangwe mungadzakhondana banje ngadzanensa mbamumwalana ubale no wafudzika ubale pakati pa iwe ba na nkazaku ushu uyu mbalika uyu mungadzakhondana ubale ukukumangani lero unati ufudzike mche uno unakumangirirani unagwandika dwe pakati na pakati mbamupasana nkhodolo uyu kwenda na uku uyu kwenda mkono wa dzero uyu kwenda mkono wa madyo mwenye ubale wachiropa

0: Musa, pesa mbiri.
1: Muntu na muntu na mbiri yachi. Anangu muluko waona de, famba motokala, famba pandududu. Musa nyeze kutechida barua na api ngabe, api tabukina ambo newa. Haendambo kagulisa matimati, haendambo kalimira ganyo, kutia kwa nisikuja. Muntu na mbiri yachi. Na yembo Mr. Bawa na yombo basi mbili yachi. Munga mfunza kutipada tome ya toma na papi. Anakupangani kuti nipano nda tabuka manimi. Story of my life. Ndi nsoro wa nyimbo.